ti. Yan ang kamarus o yan plasma. Go yan ang kamarus tatito. Yan ang plasma ay di kao kita sa mo. Then to the gloria.